Ako si kanusi kagita mimbi ako katinoa nilala ni ganuang dabalan mimbi galae dati kae kubuara danyam migaong ako walangaw.

na kururo at parnaan niya niya. Dapuan parawan nga nati kadirempu riwar raya mengkuwae diato datla. Pune

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.